0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Sugdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay Radio.

0: Wow, taas ang energy. Magandang gabi ho sa lahat. And we're back. Nagbabalik ang mga kuya mo. Ako nga pala si Kuya Jason, 19 years old. Tiga Cubao, 1109. At ang kasama ko palang nag-iisang
1: Kuya Josh. Yan, 2 days. Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Magandang gabi. Magandang gabi sa Imuntanang. Naimbag na rabi sa ating mga kababayan dyan, sa mga nagtatrabaho ngayong gabi. Isang magandang gabi ho sa inyong lahat. At dito po kami ulit para mangups ng mga oyat. At ating mga topic ngayon ay medyo madamdamin ng mga kanta. Yung mga long distance, yung mga mag-asawa dyan, yung mga bago sa mga mag-asawa. Ito ang mga kantang handog namin para sa inyo. Mamaya, meron tayong mga shoutouts, special mentions at ating mga promotions, lalo na sa mga sponsors.
1: Yan.
0: Talaga namang, yung mga nakikinig dyan sa mga Mindsight, marami kayo lahat.
1: Tsaka yung mga nakikinig na may utang, ay nako, huwag nyo nang pakinggan dahil isi-shoutout namin kayo. Ayan.
0: Ang unang kanta, handog sa inyo ni Adi. Bahala lang kayo kung anong kanta niya. Basta ito ang para sa inyo. Got it. Mainit ah. Mainit pala dito.
2: Oo, narinig yung sarili ko pala.

0: Kaya talaga naman nakakalumbay yung una nating kanta. Tahanan sa kamakakarinig niyan. Sa lahat ng may mga tahanan dyan, patahanan nyo yan. Ito ang aking, may sasabihin ang aking ropa.
1: Ano ba ang aking sasabihin? Nakalimutan ko na. Pero shout out sa inyong lahat, lalo na sa mga tahanan ng aking mga ropa. Salamat at inaano nyo sila. Ano bang word doon? Ginagabayan nyo sila.
2: Yun.
1: Yun na yun. Okay. So,
2: go.
0: Sa ating mga ropa dyan na nakikinig from Kings, wait lang kayo. Masyado kayo mainit. So, shoutout namin kayo pagkatapos neto. Etong kantang to ay talaga, sabi ko sa'yo, pakinggan nyo, dali.
1: Alright. JRA by Chance, You and I. Nako po. Nakaka-in love. Alright, let's go.

0: talaga naman pagdating mo sa Discord ay parang mapaparap ka kay Glock 9 ng hinahanap ng puso. Back way 2010, naka varsity jacket. Ayan. Naka ano yung bag na yun? Jan Sport bag, butas-butas.
1: Tsaka meron kang domokun na lalagyanan ng pencil.
0: Tapos may mga bowler ka pa hanggang siko. Ano ka? Si ano? So, ito muna ang ating kanta. At shoutout muna ang ating special mention. Ang very important tita ng lahat. Kung dahil wala sa'yo, wala kaming Biko. Tita ni Linda. Baka naman, nanlalamig na ang panahon.
1: Yes,
0: baka.
1: Tita Nina Linda.
0: At sa kanyang mga kamosang, ayun na. Damay-damay na kayo. Dadami to, pag may mosang nang sinabi. Ang grupo ng Paladesisyon Gang, si Tita Robes, Ate Jackie, Ate Mirna, parang kumpleto ang lineup ng tong its neto. Bravo. Talaga naman kayo. Shoutout rin pala sa mga nag-birthday ngayong ng last month, Mayo, May. Si Aris Agul Lopez.
1: Aris Agul Lopez. Hello.
0: Si Paul Palaisipan Paes.
1: Yun, Paul.
0: At ang ating Jonathan Moneybag. Grabe ayan, naman, hindi nagmimin.
1: Siya. Nakita mo nung Sunday. Muntikan na, no?
0: Oo. Talaga. Abangan sa labas yan. Kung nakikinig ka. Ay, sayang sa'yo.
1: Aray ko.
0: Ngayong magbe-birthday ngayong June. Si Juray.
1: Kuya Juray Supot.
0: Si Georgina, magkasunod pa sila. May mga
1: Happy birthday, G.
0: At si special mention mo yan.
1: Special mention. Ay, bago pa lang special pag-uusapan pala natin ng may utang. Ha? Sinong may utang?
0: Sino ba yan? Sino ba yung umuutang na yan?
1: Si Mark Goodes. Ayan. Ang may utang.
0: Nang?
1: Nang pa-birthday niya, di ba? Dahil dyan, meron akong kanta sa'yo. Happy, happy, happy birthday.
0: Sa'yo ang bala ka.
1: Babae.
0: Ko.
1: Si Jason ang dali.
0: Naririnig ka na asawa ko.
1: Sorry.
0: Mayari tayo dyan pag-uwi ko. Shoutout muna ating most visited pares in the Philippines. Sa 15 Avenue ang aking tropa na si Jerry Boy aka Alexis Deb. Ayan ko.
1: Napakasarap.
0: Grabe na talaga yung pares mo, kulang sa sobra sa asin.
1: Asin
0: ko. Pero masarap yan, lalo na pag lasing. Ayan. Ganun lang. Ito ang kanta natin. Ay, mayroon pong humahabol. Pa-request naman daw. Pero, titignan natin yan. Pero, shoutout sa'yo, Mike. Kailan ka babalik?
1: Big Mike, we love you.
0: We love you. Shoutout din sa mga ating mga pamangkin, ng mga inaanak. Ang anak ng ate ng lahat, si Ate Angel Santos.
1: Tita Ate Angel.
0: Tita slash Lola slash Ate.
1: Yes.
0: Shoutout sa dalawa mong napakakulit at napakakute na anak.
1: Tatlo.
0: Si Bien, Taylan, si Ayla, Taylan, at si Isaiah, Taylan. Isang, ang kikit na mga anak mo, tatlo. Ang laki na agwat ng panganay mo. Ito, ang susunod na kanta, pero bago ang susunod na kanta, sponsor muna.
1: Alright.
0: See you guys in the next one. For

0: Ayun, yun po ang kantang Araw Gabi. Yan. Yung kantang yun para ulit sa aking tropa na si Justerina. Tinanong pala ni Mama kung ano daw ang Yobmots. Diba? Tomboy po. Yobmots. Ayan, para sa iyang kantang yan, Just. Dahil araw gabi kang gumugunting. Aray ko.
1: Talaga naman naka-close friends pa ang pagkanyang gupit. Ayan. Sa kanyang buhok. Sa olo.
0: Oh, sino pa ang iyong mga isa-shoutout?
1: Shout out to my pamanggit na nag-birthday lang nito lang 31 ng May ng aking kabiyak si Ping Ping,
0: yes,
1: Julius parang... Kobe Baroga.
0: Yes.
1: Siya ay 3-year-old na. 3-year-old.
0: Grabe naman kabilis. Dati akala namin anak mo 'yon, kay kuya pala.
1: Mali kayo nang inaakala. 'Yan ang sinasabi ko sa inyo. So ito ang ating kalikasan tip for today. Huwag kayong magtapos sa kalsada kung ayaw niyo maduraan sa

0: mukha.
1: Ayun, ayun na.
0: Diba? Kasi mga dugyot kayo. Kaya ang kalikasan ay sa kalsada kung ayaw nyo maduraan sa mukha.
1: Ayun, ayun na.
0: Diba? Kasi mga dugyot kayo.

0: Alright, isa pa lang, malaking shoutout sa paborito kong Mendoza, ang aking paboritong runnerist na kuya, si Kuya Greeley Mendoza, at sa aking paboritong Mateo na si Ate Lira, sorry na lang, Eric. Alright, si Ate Lira ang paborito namin, yes.
1: At napaka-cute,
0: ayan, ang napaka-cute na si Eloise. Yes. Shoutout sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa amin. At sa... yon, alam nyo na yon. Kuya, magpainom ka na. Ayan.
2: Ayun, talaga naman takbo-takbo. Araw-araw. Walang palya.
0: Yes. Talagang
2: kaya mo nang takboy ng isang kilometro ng isang segundo. Kakatakbo mo. So, we just wanna make a shoutout to Dr. Bill Boyd. The one who taught us how to... program this.
3: Yes, thank you.
2: And Tita Edith Hini. Special Edith mention.
0: Hini.
2: And to Aris Lopez, I think he just messaged me for asking for a shout out. Shout out to you, Aris Lopez.
0: Aris Agul Lopez.
2: The one-eared guy. Aray yes. Ko. And shout out to your missus, whoever that is.
0: Sino pa ang shout out natin?
2: Ay! Siyempre, di malilimutan.
0: Oo. Ang sunod na kanta ay para sa aking paborito kong tito, solid na solid.
2: Ay, grabe.
0: Wala daw, ano ang sabi
2: wala
0: ni tita?
2: Daw, wala
0: tita
2: daw.
0: Tita Nina Linda.
2: Sarap buhay.
0: Sarap buhay. Tito, sarap buhay, a.k.a. Tito Rudy, Taylan, Tito Dudo, Tito Rudolfo.
2: Lahat.
0: Alright?
2: Lahat.
0: Mabuhay ka ng gusto mo, hanggat gusto mo. Alright?
2: Yan.
0: Para sa itong kantang to.
2: Talaga namang papa... Ay!
0: Yan.
4: Force CRM.